0: Ntoko ni himahu ni hululaka ya programi la Oleluva ni hala wulumasa olimi wa mvuka Mvuka isheni Mvuka eri etu engwela molimini Inlameliwa ni eriari ya tu anlama va duniani Baholo ocha mvuka Atu anikalana ikuru va duniani Mvuka wapachendre olimwa mwelapo saazia No onkweawe Upanya mavate manchi ulameliwa ka Masi vano mvuka onlimwa motani Mvuka rio cha enlimwa mataponi So kala miota sohia na hena solimwa mvuka Olulva ninruwa ushutihana miota mili Mota wopachira Ontunea opatula mutaponi Avinyaka nasa ikuni Ikuni ia nuhela ni makotolomwa Vaholuva o nahisa Ni namwara mwara mwemata yotene. Eita akala anamalima amisa vaholu vao enapatela. Ni akina animwera wala ethipaka liti enuhela. Mota wanavedi onimwera opatuliwa vaholu vao enapweshua makotolomwa. Epweshua karu makotolomwa ala. Enamisiwa mateya wala kanka. Yarupa epula ni makanya yuntelana. Onamisiwa mvuka ola. Masi nitunaka osuwela samota woli mvuka. Notekula ni ana Konstantinu Mashono ni albinu mutuali. Ana malima mvuka otsitu yomachuni oniasa.
1: Hiyo ulima mvuka no lima. Malimelo awe basi norowa upiawe nopatula patula nopatula basi namana malashale umana numana vava yokwanla etempo yokila unehwala ehe komu nalaka mapura matokwene mweni mweru komisa umisa onto akalawera wala wanehe walinya nalaka kitare muhima shi kitare si ikina siniyo nimweru misa mahowera heni ari awunua Ovahamteko wale ovahamteko yando to mpaka tunomela minyeri misheshe mitanu ndike mwala pahi tanto nera humisa umisa umisa tunakuveya wetoni tununukuma tumvuka munchipale ukuma mvuka munchipale kweni
2: ana myo kesi wile odima mvuko wala awa kushuti hama watani weranyu odima mwereke ha
1: atwali swendo lima mvuka wanu wanno onipanya hiva nimakusha upiyota poni wenimale lawera Upacheri ha, impacheri waka ha, upatula na aleleki. Uwera mpatuliki moteni ula, wanuntu mana, umana wati ha, mpaka wanlipani. Yokala aria, unerua waza pahi, upatula. So, uhisa malashali pahi. Ehe, uhisa malashali, kimwara mwari waki nerua haitahili burgeri uvakareya. Ba, heya tuura. Heba uki, unkala mteko mtoko tukunara. Undu hukusha kantu vuko ilikumisaka, kumisaka basi kuhelela ka ni hipeli woto wela wonkusha malashi ahe khoto wela ka nerwa shute hora mwere hekin kushika malashi ala mwere ha basi ni muhelelea ni hokolo ko wani hokolo ni hokolo wani basi ni uterike omore pula ni lekele semana wani baba alinto na rumika muhamo hiwera nyoni nyugo murowe mawe uvenya mlopa na muhi asitianeli rokia wehe kupia iwe ani panyomenle Onto kuhokolo wako wera mvuka uu hera hai uomela. Waka ni mpia tuweyo basi mpaka uruwela ukela uwanyula. Iyo ni mwashuti hapa hini nsini malimelo hao.
2: Onto sinyo ulima wa mvuka wala. Oni pitukisho kumanyo nuhu?
1: Ulima wa mvuka nako majuni nuhu. Oni pitukisho kumiva nchipale. Ligongo hiva na lima vale. Kera no tumiha. Mkweno wale ni moja. Unatumiha vale. Wa amota ni matuma. Akina no utuma kika miyawu inu, utuma muhahe ngani ya mvuka yeyo. Ni mparili lahu, hiyo ni hende nambara wani, nihina kuo, nambara tu, mvuka. Na haku majuni inu, nilimu mvuka ba nchipali, hino urumila tuwa na nchipali. Yotu nikavihira. Nakata ukusha wera, epa ya kela, mdona azipa hii, ukela utumiha otene, no utumiha. ntumia animoka animoka wenu alipo otuma akina nkumoko kwamba akina nkumoko wichinga kuwa kutuma mashi wa malanga maniku santa wa akala ntumi mashi kanatila na ambu natila ka alipo owa nulchinga kera wawa mahowe rai miyo anihakai wa akala ni munchipali anihakai wa akala ni munchipali wanto alwichinga ali kantanla anontuma pahine nseni Mopiro kinra kami ba wer khale wera hina tho wera olima u wanjerereke untu manjerere awe na hawla wera eweke atunno wan nunnu en kavihre ke hina asosia sawu hiyo un kavihre wankati wera maka oniba ha uno plemenu si wera hiyo ni kota ho ine yekale thanna mo sa utharu ni pa hikimmo Dungu hivyo nuna tuna amtra kwera o majuni sasandre ikaro. Mwanto ni uyena nkutula uoni kavihera. Ina ni kavihera weba na kavihera mwote ni ola. Ina herke unu hama puru awo. Ito na herke ikaro na herko tumba meshimu. O hina, o hiho vila. Tuna makubira na herko ya herko hala. O wakavihera na manihu. Uikavihera hivyo ni wakavihera na manihu. Eshkola, numpresiza wera hii. Ya, nereka nereka nare. Nakata mvukariyo la heri kokwa na wakavera na manihu ya sumeke nensene mpaka ishkole malihe ke bahi oyi hawanu hata wakanini
3: miyo mvukole otanda kakinina ndi wortan kipanyaka ni kobini alfasi kiwala ka repol nseke nene ni kobiri nene miyo wen kinera nene ni kobiri nkere kutukelela kiwaze katu anaganyo ere kuparula Ya parula ananto parula kina wazira ikuni o kina nazira ikuni para wera mvuko lukumeke nesene. Maji ye hikali pratika buwa purugi unale yake muha yake kine yo mvuko kukala nesene. Normalmente ayi kalike pahi wa muha wabao upesha umaza waza dubu ule nkala ulansari pahi mvuko luahiru ukala pahi nesene. Ana kina hila ikataka pahi. Ana pilaminish para wera Aguenta, que entonces mi mamá se nació y aquí veré que verán en ese ni para conseguir cerca de 80 sacos para porque pule la acá en ese 80 lleva a lleva a lleva a cerca de 200 80 a más tanto como tanto va tanto consuelo era el número de agua chaponi va que no suelo era tanto o calo chapaje Ona nila upa ha kala pahi mahine nesen. Mio no kipitu kuwela hukumu ni waka. Mkimbe nyavao kilo maza za ganyo iwe. Kino upanya mbuko ole. Mkina kinasunga wero ula ocha. Mkina kinatumia. Kina asomia na mwanaka. Mkina kinapake ila soki mkimpake wopura pahi werepa. Ima ka futuru meliore. Reforma ka kaleke wopa. Pile meni shikapanya impa. Isheshe itanu itana mosa. Walu gariwa wawa mio pahi kiribatai. Pote kuuluwa lake. Muno akale ere khaleki
0: lelo toni tudaka usuela samota onlimwa we mvuka notekula ni Enrique Mauriti na malima mukina onwela otsiriti yo majuni
4: mvuka akala kina amwera ohisa etaya enakala kina amwero mistura rifarelu ne ikataka mwero takasa ikataka wazo vunya ikataka nje mneheni mwe mtaponi mwe Ufunya ikataka nye, pae. Dai kumisa ka mvuko ole kwa laka, akina mwero hisa itayele. So kiwa hisa itayele mwa hiyo hanguzare. Ntao, sempre ni wera tuhale wera, nimeshitura rike ikataka, mneheni mwengortani, mneheni mwemtaponi mwe, para mwa hiyo tunibuzare kitu itayele.
2: Watu wera mwurni miyo, mengi nsuwelo lima mvuko ole, mwaroki shutia mwotani, malime ilu haya kereke haye.
4: Wera kale karini, karini uo, kahalo kalaka, Pea ka pequeno agricultor na madima nkani na wako wa shutia ndao ka halaweri ka ni lima humwe na kusheke ikataka ni vonyereke na leke mvukoni omisani vonyereke ikataka nye ndaini virheke teratori na maliharo na hivirhe teratori ni rike wanganyere tayeli na nganyereke na maliha wanganyera valento ni halike mvuka hule para mahito na leke thovavale
2: Nuwela nuvunyera kataka, unaga, unwezera
4: untelana. Na nuvunyera kataka iye, kwada ka mpresidenti wera ni utere to koneha untelana na uvunyere katakanye na vimvuko le mmoto e wanyi hunno kana no ile opati antoko ne rasi nkwihu zambezi kwamba ne rodlima kwera komisa kuronhaka hiyo nale ka direito majunin alento akala wera no vira ye misope no vira palame mmmo unta unhadelo le no pati ile ka tambe a maji inkipa lesha nkala ka yeyo pahe wala ka nakamu
2: okhomala uuma ontigilo amoda
4: akhomala vale nimoro vinya uthoma ike kwakwa a kwanyulaka kwera ka wanyula ugelaka wanyula ugelaka umalirani wanyula bade kuphuthaka dai kuphanya kanto isako muthu nkala na
2: nokuthi ni mukopothu
4: ni mukopothi a uha mukopothu le kwera ka ukuthanga
2: Tunakuna
4: hawa ni fabrika. Ya, nuto yerekalewe fabrika yona mu agradecere porque akina amura neho utita kuveraka kwela kamsako ni
2: utiti kule.
4: Hani. Yerekalewe yakale fabrika tamena mu agradecere. Miteko sani vukula.
2: No hawa
4: ni fabrika yerewe yepaina namushukuru era pa bomena niwe haka. Nani wihirane befabrika ya mvuka.
0: Enrique Jmauriti na malima mvuka utsiriti yomajuni answili haka samota onlimawe ola.

0: Ndachikwenda pataizara chine 11 minutos karibu chemwati ningani cheto washia kutia kwenda chemwati esina tasani ondia
1: ndai jangani cheto ngani sekulekanga na lekanga nao.

An kutula waka sa fele ba? Uye le kuyawo. Ani gamara masha. Ngai kubika ngana jamwanye. Ana mbera hokola kole kangana. Na banga bika na mabashi. Kula na meno bora kula.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: RM. 14 horas de 55 minutos. O governo para a banda é 238 metros onda média. Frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Moni okunovela Madalam Pezeka ujilono wa Jumatano kuli kuyamba kutisha kwathu kwa njinyanja pomipo kanda shinjatu wa zinshito za nchipotikizi. Ya pusi kwa ni 15 ora shiposi yudepa, sibu ni kaniza tu za nchipotikizi ujikala kulikulu la waile siku maputo. Pa 15 ora ni 5 minutu ujitikala jani nyimbo ujikala Madalam Mosi ya nasiana pika na pa 16 ora shiribu ni kaniza tu za nchipotikizi. 16 ora jindi 5 minutu ujikala ni zatu mwashata nchatane. Pa 16 ora jindi 20 minutu ujikala kala ndimu utenga panu pa waile siku gulicha malonda. Pika na pa 17 ora shpoda janjoni kani za nchipotikizi. 17 ora jindi 5 minutu ti kada kala ndi nyimbo jokela Madalam Mosi ya nasiana. Pika na pa 18 ora shpoda poshlani kani za tu. Gaula kana ipa kulicha kwa tu kwa nchinyanja ujulo walelo. Pa 18 ora 5 minutu nyimbo za mala ilano. Kalanga dukula ilani ino kondido onvela panu pa wailesi. Pwede kuseni maja mwashi njatu wazinchito za nchipotikizi. Pa 18 ora 50 minutu. Pa mikrofoni mulindini ya Konstansi ya Jabu Jirvazi Robisoni. Ndemeni wapizeka pa nchini panu pa studio. Kwa achu wala kulinjatu mwina ati ufulani ujulobu ino onchi. Mwili palimoji ndife panu pa wailesi. Lelo pa masiku 10 kujesa no mwezi Julyu chakacha 2026. Tima kunye dilani. Onvela, kalani pamwepo, boa tarde.